Jesus ma se ri nu a si fi si enikan ninu pe ko se olore iya ni church mo tin serve ki fi da mewe se ri agbon bi owo ki lowo sa o to ti gbo kan laaro yi boyo si so pe ro na to ni won to camera a re le a si to gbe owo yen fun ya saaju igba ti an fun ya ni 100,000 ai mo yo owo ti mo to ti fun ya leyin igba na imi lo tun de ni waju eni ti ma jin fun lojo idajo isi ni yon kankan be to gbe eni to gbe wa omo omo wa ba mi Jesus City lojo Thursday ni now gbogbo eyan omo Olorun mo tin lo imba tun gbe mi itojo ru e asiko ni si ni mama e mura o e tete lo mura isin meji ni and eni kan wo leaking like fucking la fi break mo ti so ogede wewe mejo mejo nkan mejo lolorun ni yo sele si olosun and garadi fun 77 na ni ni gbogbo late ba tin gbo mi e mama pinu awe wo di ago kan ka to break loni gbogbo eyin te ba nbo nu service ni lokan imi o anointing yin ni iyen be isin elekeji o bere ni 9 isin alakoko bere ni 7 awon odo 13 to 30 gbogbo bi te ba wa awon won ni first service second service o bere laarin ago mesan si ago mokan labo igba yen la wa bere adua wakati kan 12 to 1 o ba tan aba pari e fun ti Sunday to sey mo wa fe senu bayi pe sun le sanda mewa sun le sun re majemu re iwo na try ibi kan ni ti ma bere osun won ya yen kun bo se mo sanda mewa re ni oda account number church ni fun gbogbo omode atagba o fe sun re majemu re loni ore majemu bere lati 2000 lo soke abi o fe sanda mewa tabi ore adua mi gba endo account number 1966 36 38 73 1966 36 38 73 Access Bank Comfort Life Mission ni ugbe jade bi yin o ba wole lu eleyin 2017 42 90 47 2017 42 90 47 Comfort Life Mission International lo ni ugbe jade First Bank wa niyan eni kan ni wo ni ese bibeli wo la fe ka kin to gbadura fun awon omo Olorun ti won bi loni ese bibeli ta fe ka loni fo modi atagba eje akawe sakaraya a mo ti fe pari odidi bible ati pari gbogbo majemu titun awa fe mu majemu majemu lai lai loku die ta fe pari ati de iwe sakaraya bayi eje aka 1 to 7 because 14 lo wa nbe ka pari e lola sakaraya chapter 1 titi wo chapter 7 eyin omo Olorun ti won bi loni on the second osu kejo ekunle eyin te mark wedding anniversary ekunle mo gbe owo mi soke loruko baba to ma ti temi mo ki oni majemu anu ko rangeli sin oh in to kan ninu oro yin kangeli oyo si odun re o mo fi yin odun ni odun ya wa pe yin happy birthday long life and prosperity happy wedding anniversary mo gbadura fun Nigeria eyin angeli te ran awon omo Israel lowo eyo si wa in Jesus name gbogbo eyin omo Olorun fe send the testimony e lo number e jo loud Connect 080-88-71-65-66 God bless you.

0: dari o mi gbo ti ami e ba nitumo mo duro mi o daduro bo soro mi o da soro lati yara gbara iwa mo so tele si aye pe wa dide laye olorun ojo isimi olorun ojo isimi lorun mi si o olorun ojo isimi oran mi si o oni ki so fun pe isimi de baye re gbogbo pakaleke inira igba ai ni fokan bale loruko jesu opede ba won
1: amen
0: o olorun afi olokan bale
1: amen
0: yan lo wa dide fun aye re
1: amen
0: o ni daye gbe mo
1: amen
0: o ni daye se
1: amen
0: bi pe ni wi pe enikan ki yo fe ni kejire ti o ni won lo wa ti alaanu re awon ni eni kejire tori na mo so tele fun pe eni kejire to ma dide fun iranlowo re en to ma duro ti o ni ojo to gunle en to ma kepe nigba ti o seyan mo en to ma so fun pe mi ni yi nigba ti o sara mo loruko jesu lo pade e kankan
1: amen
0: eni kejire to oro re o ni su mo gbadua o ya lo pade e
1: amen
0: kan ye ko dide
1: amen
0: wa jeyan laye
1: amen
0: ileri ase fun o
1: amen
0: wa wo lo golo
1: amen
0: o se da duro
1: amen
0: ase mu be
1: amen
0: ko le yi pada Jesu Oluwa wa
1: Amen
0: mo ki gbogbo eyan mo Olorun tun gbo mi jake jadu agbaye pa ku se mi oni mo gbadura isemi ologun la ma ni loruko Jesu
1: Amen
0: oruko mi o yi pada apostolic ati woli SMO Mustafa JP baba se bi oba lati Joseph Kragoni Church Land of Reality tori jo wa ni Baremu Idobi Airport area ni mi bada to ba ti de gbare mu to ba ti de ore meji so pon lo se bi oba o ti e gbo ko fe nbe papa ni wo je se mi bayi o ko fe ma wa nbe na won program si wa lati ore meji

0: be. Tell ya ba wa ni be kwai san. Awon esa kan be, ah yo ba pe gan. Won ni teyan ba no wo lowo, won lo lure esa ni. Oji laaro, awon mo bere owo nje owo lewe. O ri jade o kaju aye mo. I saw come on seyan. And Jesus is the great anointed healer. Ko ti si oni seya mi o me. Ta le wo Jesu. Gbogbo iwe ta ba ko laye. Taba kompa Jesu ero kaitan yen dada Jesu ko ti si oni alagbara juro ta fun ni agbara iwosan ko ti si elomi now mo wonu maje mu ipe mo so tele aye ready de
1: amen
0: mo aye ready de
1: amen
0: aye ready de
1: amen
0: Jesu fura de foroyan koma a foroyan e ja wo si apostoli ori kewa ese kejidini ogoji act of apostle chapter 10 and verse 38 bamisa gbogbo isan ti ban se o just get ready mo fera se kajade tori pe mo wonu majemu ti se ti Jesu ti si lo mo joyororo mi pelu ororo ta fi yan Jesu na

0: wobe wa dagba wa de bima o ma ma dagba won na yan sayeye ti ban sele be you may be oil igbe ko kan ye o sele ti mama kan awon omo e gangan lo wa pepe wo e ma wo omo yin han e mu lo se bi oba
1: Deborah Adeleke ma wa lati atipe oma mi lo ba ku e mi si ti wa laye mi ye mi o sayeye fo mo ri o e to sayeye ri fo mo o lati to mo tin bi ma sayeye ri o lo ba yi ba kawe abi kan mi si ni lo ba ni ohun lo sakawe dada olorun a lo asakawe awon meta lagba yara fun gba tin lo suku lo ba pe mi pe enikan ti bi ma ohun ti gbe phone fo kin kin ku ewu omo o tun gbe fani keji bi osu kan ti gba na mo ba ki won mo kin ku ewu omo mo ni wo na mo ko wa o ni ngba mo wa feun se wa lo fe mo o lo n fe mo o ni mo ma feun ni ti ba ti fe ni yes o ni mo ma feun o o ni mo ma feun oluwa wa se fun mi bi pe eyi awon are egbon re ti mo bi saaju re won ni mo n so se bi oba won ni mo ofe won ni mo layeye won ba mu mi wa won ni mo ba se bi oba won ni mo lojo ayeye lo ba pe mi pe mama ohun ti re n to won ofe won ti fe hun o se fe egbon mama ohun ti awon ti reti omo ah won je n ti le fi sunjo na emi na lo lo n se yi fun la ba dajo ayeye legba ma aburo mama mi ba n ko yodo mi won la gbodo se o a gbodo se o lo ba ku wo se kan lo ba ku bi osu kan ta yeye o pe ni iya mi ibade won ni sa se mo gbo n ta won wi mo ni mo ti gbo n te ba ti wi fun mi na ni won ni se bi awon omo e ti sanwo si se won o da wo pada mo ni n te sa ti wi mo ni mo ti gbo lo ma mi kan ba pe mi nu awon egun omo yi won ni awon gbo patapata ni ile ewe o won ni omo wo ni an fo mi se won ni gba won o de be won leye kan ti ko sinu sinki won ni
2: ni
1: eye eye

0: tan pe mi pa lara awon ya o osibitu lo nwa bayi o nu awon egun omo doketa lo nde nti e omo keta tan pe mi pa leran to run se o ni aji se fini won pe ti ma fe nunu nla o ni gba lejo keji omo
1: mama se ti sa yeye yo mo fe to
0: se yeye
1: e ti se gbogbo ye hallelujah na wa simi sa mo gbe loruko jesu ti nasareti ogun ma saye nu ayere o ya jade
2: amen
1: so pe ami ma saye ye
2: ami ma saye ye
1: faye mi la
2: faye mi la
1: ile mi la
2: ile mi la
1: in the name of Jesus
2: amen
1: emi buruku ni emi te je han saye ye a ki ma gbo le ri sha emi buruku ni that is why you need the oil ma mi so ro ni ma mi se loruko jesu aye re adide
2: amen
1: mo la ye re adide
2: amen
1: mo la ye re adide
2: amen
1: In the name of Jesus,
2: amen.
1: Enter for 2 million. Toko 2 million, so what? Not be so. In garden, turn, regret. Tell us, Sinka, who am I? Person saying,
3: I can't do it. Don't forget to show you, so you do cool. And if I'm not showing, so, and if I am showing, so. I'm not going to be able to do it.
4: Show, any fire, share and show, give it a bag, bring the bag, and move.
3: anuru ama tele lo olohun ba mi se bi ogba o joju mo ti ba ti pe olohun ba mi se bi ogba nkan ba mi fe mo fe ni lo na ya ni mo le lo na ya ni mo le lo na ya ni pa pa le mi to ti tuka tan to ti daro tan olohun ba mi se bi ogba ba mi se tre gbogbo nkan ti mo fe lo wo kun ba ni se fun pa pa lo ti so fun ni ngeta yi pe o da bere ye ti won lo si Jerusalem ma fun lowo la ti ko na lo wa na gisi daddy ah ni mi ti o sele re sugbo mo dupe lowo olohun ba mi se gbogbo gbogbo e lowo wa se kini mo wa se fun mi o lori ko jesu le kan se ni fun mi se ranse o eni fa ye se ranse o ni gbogbo na te mo te ba da wo le ba o ma ye se gbogbo to lo ba ti se ohun olohun ba ba mi dari so do yin o lori ko jesu se ni se yin ni doko emi lo mo jo na sin gaju ah amura ni gba o
1: na wa mejeji soke so pa oluwa
2: oluwa
1: se agbana lowo mi
2: ase agbana lowo mi
1: ate wo so pe jade in the name of Jesus
2: amen
1: are mo re ti e ma missi program yi mo fe ba e soro gbogbo branches wa pata na o ti ba connect ni ori fara won ti wa ma ajo ma wura wa ni ori tangara mo fe so awon so tele kan si aye re ma missi program yi to ba ti bo pe seed of Christ Golden Church owa ni agbegbere mo fi sere jajo pade mo fe so awon oro to ni agbara si aye re enna won si be sa loruko oluwa aye re dide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: gbogbo eyin omo olorun te wa ni ilero mo so fun yi pe ke wa gba oro fufu loni be ni o se pataki to ba wa ni ilero ati agbegbere make sure pe o get your kan ninu ororo yen loruko Jesu aye re dide
2: amen
1: o so lana woni mo ti fun yin na fa tutu be ni loruko Jesu aye re dide
2: amen
1: mo aye re dide
2: amen
1: dagbara olorun e mo reti ni mo nbo ni oke ogun laipe ma make announcement gbo wa ire ati anu o ma to leyin
2: amen
1: oyo e mo reti na ekiti e mo reti woli osogbo e mo reti woli mo ma ya sile sa e gabure na yu kafa kulina ru abanu mo palase aye re dide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: mi o kwa fo ni badagri won agba manchu la oi pelu oro won loruko Jesus ire ate olowo
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: wa de se bi oba
2: amen
1: now fun to ba bi sore majemu abi won to ba bi sore majemu e ba mi na soaju na mo soro bi woli o le mighty igba ifari o le mo man tan pe ni fa amo to ba sele nu aye e iwo fura enu ma ro bi e enna fo yen soaju na owo ato wo to wa lowo e mo gbadura si ore majemu yen bi oluwa tin beti emi e wa ni waju oluwa ti emi do o di famo lowo
2: amen
1: o di famo lowo
2: amen
1: mo ni o di famo lowo
2: amen
1: di famo lowo
2: amen
1: o di famo lowo
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: aye ma dite
2: amen
1: wa je yan laye
2: amen
1: Jesus oluwa wa
2: amen
1: awa ta mu Jerusalem mo wa fun wa ni number yen le kan si e ko sile to ba ni account number get biro e ma pe fun wa 070 4178 0219 bo le kan si 070 4178 0219 ekeji 080 25 24 9280 bona kusi 080 25 24 9280 loru kujit wara anuba lola matu ipite kwa kadi namba sile 30 32 67 02 85 Mustafa Solomon Moses Solomon Abujade ni Fort Bank Lord Kojis aye ra dide gbo lojo bi oni oni wedding anniversary mo gbadura fun yin ojo ayo le je fun yin ayo re o ya ko kale loruko Jesu mo da ayo lu aye ra ti gbeyawo re mo da ola ati ogo ati aso ogo sinu aye ati gbeyawo re loruko Jesu ti nsa ti o ya ko wonu aye e
2: amen
1: wa rogo elu
2: amen
1: aye adide
2: amen
1: in the name of Jesus
2: amen
1: dem gbadura fun won celebrant Igbowu Oluwaseyi, happy birthday to you. Godwin Abimbola, happy birthday to you. Taiwo Cecilia, happy birthday to you. Taye Daniel, happy birthday to you. Ati Kende David, happy birthday to you. Mugbadua, loruko Jesu, ojo ayore uma kane loruko Jesu.
2: Amen.
1: Eso ni bayore je.
2: Amen.
1: Ema posi.
2: Amen.
1: Mo bless akwene wakwe. Mo ribonu gwe je Jesu. Oya, bagbara.